0: fianga ia we tu yo lo we besi mai tu ala tu ye la tu fu yo fia we mai dum ye me ia uta fa fa emol mori ol ta vale so so ia uta ye ho tu dum mai na tu fu yo lo fia te lo vale be mali le lo vai ia ta tu fu ma tu tu ta ma mo ti na ma tu fu yo fia ia wan ye a fa fu e ba ia tu le on e lo le le po ye ma ne fu dum Moyer follow the war, yeah, for it to a four foil as a saw. Yeah, Bill, if for it is ye, or find no possession for all the lady by the pool. If I won't think I'm a long old pool, I'll fall to one alabay at the low long or low low wild towel or yet, tow to a nap. A fire, you know, the towel of your wife. Yeah, I finally lay your fat mouth on a fan, awful mouth on a fan. Tei mea le pōngi sā, wāi o lo pātau te whaunkis, wāi pō mango ia rā au hoi, a wāi a le afi hoi ia whawhie, a wāi le afi hoi wha amapana panaito no te whale. Tau tua nā, wāi ia wha amalama, mana o mia ia wha amalama papai, e pito e whafo, ia sa soa tua i roma ia wha amalama, e pito e tono e wha amapana panai. Tei mea le tau maruru, A fayo ye fa malama mani finifi ye sa wai de sama. Ho o malitau maru lu tau tua na o lo mabu fu second hand. Ye fa malama mafi fi. Ye tau fai na tante di aire ma lusi mo le maru lu tau mo le fale la tau. Wa aina lo ifo fai tu to o le fale. O lo fa pena. O na tede o na sa wai de maru lu de cap. Wa ai tu tonu a fai de tulang o lo ia ia. Ia foi ia au fa malama po o le hanga foi ia tau tuana au fa malama ia tau tuana ia fa mau le lei ma me fa pena ona fai idea ona mau tau mau se ma fana fana foi tonu fal o lo mau ia fa malama ia ma fana fana foi tini foi ia ma fana fana tonu o fale o loa ia pior ke ima to fale o loa le warehouse Anu tanga iai e misi timi pa pini, mana o mia le mafona fana fo itu tonu. Ia o fane fo I ma meolo iai yang ta mama tina matu a misi le fana witi. Mia lea e fautu atu le tatu tunu. Ia o le lava sound uni lava, o le lava sound uni tu langa tau tonu le loto I fale. Mafona fana ia afu, mafona fana ia fa malama. Ia ma tau tuana I mea umaro o sao maile madudu. Ia fai se a wala, e mwai ona faa mafana fana ati dee, le fale la tau. Mele e fautu atu ailo tato tunu, ia tato matala po ili neifai ungo le neifai yesu. Ona ole loudo waa ole tau olo yai. A fai fo iye wale mafai ona o atu ingaadwenga. Ona ole tulanga le tala ole tau, pindi le falifai ingaadwenga. Maala malama le falifai ingaadwenga. Ile tulanga olo yai, ia le tau la tau. Ea foi e fa bomboa le puipuia so I fua malo loina ia e ieri teime tue fatarinoa ia le kampani lato pe a fai wale ma fai o nanga ia tu ia ie I le fale ine a foi I to tonu foi o ngalweng mea lea o le fautuanga le nane tatu o tenu o le neila wa fai ungo le neiba yasu o le nofo sound uni lea ta nga ipo o lapa ia fua la au O la wan fua la au mar fa soa. A wafui tatu ti nau nau e. E a fo I e. Fia malanga I meo I ai. Fa au de tupe. Ia e ma nei fo I de tatu posi posi fo. Ia wa fo I de fai ungole nei wa yaso. E ma fo I de nofo le fane. Ia wa la wala so I fo ma no lo ina ma ne. Lo lo wa le talo le tau lo I ai. Me ne mune e tue fo I. Enga fo ile tatu po klami, ai fo ise pati wa sala ila ufa afuanga anga samo, malu abe fale, po tola wale tautai, ya sena natu ya mapeo le mwa ngana le tatu atono. Aole te minei ole to o ona le nei, ya upepe enfoni ila upepe, wale tatu po klami maasani ole leo le manu atu. Ilana ala leo ole iwa amu, ya male tautua fo ya le tatu o unangolo langolongo malosi. Ile tato litio mal tato po kalamio information New Zealand ilana website or www.informationnz.org.nz mal team ni fato fafasi
1: If you're disabled, you have a unique perspective. This is your